0: Wani Radio Malaysia Kayan. Kayan.
1: Dewani halam sejarah ariang-ariang nak berita pulong hadwi na Dr. Bilun Madang gak tek telok 2 bulan 10 talam duman pulupitan tusu pulu telok. Dr. Bilun Madang ane tahari adna hak Sarawak. Dr. Bilun Madang henah jalan awan berita puboh ageh keluna lebak alang murib su hak lirin dale alang tapa alan dan tapa anod hak alang sangpe pubat. Tubak hadui peritah na Dr. Bilun Madang ane sumak 40 tua awan alang andah pala pake 2 bilun. Tek bali awan alang deng an pala jihangun talam jibulan dehen tek bali awan deng an pala 2 hangun talam jibulan. Jan anan tua Dr. Bilun Madang ane limkah ane pake awan pasoh dehen matel nguyok ubat pala uma ubat ha awan alang su ha lirin dale. Mukeh mananan hari dah limka yakna mudan dah keluna dalam peraya teh hospital. Awan name sayu ngua hadui Dr. Bilun Madang ane peritah te sedia 36 unit radio transceivers hadianan antok ha uma ubat alang te ha lirin dale. Awanan Dr. Bilun Madang ane sa lebak gunah nak dahin hukah awan alang anak pala. Kuboh ageh kelunan bangu awinanan hukah awan alang anak pala sa peju atam 2 atu 2. Matah manhadui puboh ageh pake Dr. Bilun Madang ane anu hangwa hukah nak. Awinanan talam bulan 5 duman pulupitan tusu pulu tusu telok bilun an pake awan nahadi kubat. Nunanah doani halam sejarah alang sedia skrip anandeh Aliza Minairucap man arkib negara Malaysia. Dehin aksalin man itamlim.